0: Njagalako mwana wandi. Kafuba fyaka wala abafye bwino. Sepo, ushenishi uletolo kereringa.
1: Mfwa.
2: Nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivuwa wabuluwele wakalaso ako akepa yanga tamwile wangu kuchipatala.
1: Tasha, nshachitafayo kupose nshito kukonkonchano kupembe la timuise muisure bugeti. Efi nashitoro kere ringa na kari mba kati uyumfu ile.
0: Nomba, ushe mune munati umwana wandi limbi kuti ako atakalaso.
1: Hey, nomba fishi mwana achitapo.
0: Apape enefie, tia ni kuchipatala. Natasha sana pakunga fuku ishiba ifi obubuluwele wabipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule tolo keringa dionse.
1: Tie ni mwe. Nga chakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema. Mutualeni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita.
3: Imbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi. Ukubombela pamo na ba Development Media International.
2: Ba driver, imi ni neni nawa mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishirefoya kusenda. Ni mfika kare pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
2: Tule mtu wana pachipatala.
1: Imwe. Pamula ndipo yako mubili yuku kava.
2: Teko kava fye. Umu nanja chumfuwa mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati. Tumutu wale kuchipata alaba wangu. Pantu limbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwabuwa fye wukalamba sana kumuano ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
2: Mula ndu inetule kaviruku ya kuchipata alaba pene fye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itari nomba fye alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye. Ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!